sa ne sa re ga ma ga re ga ma da ma da ni sa da ni da ga ri ri sa ni da ni sa di ni sa da ni da di sa ni da ba ma ga ma ba da ni shiva shiva shiva ya na.